Mungu atima ashi pido achi mungu abeni. Lisunya eitsi ipa achi mungu wakia kikija. Lisunya muyama tapo chi lu yu lu mutechu. Mutechu si mutegu. Mutechu si mungu abu. Chi musemate susini achi mungu ama budulawa. Achi mungwa manye, za tichu, za mu tichu buleko. Husu mu jebu, wasu genye tzane bu, se wa titi ra. Eizu eme buji, keiji, hoji, chuji, tasa, wasa. Ototo ta azaza bu, azaza ke. Eme kwa na eto ta. Akutsa akunyu ni bu, akutsa akunyu ni kinga. Buku mami manya, ma buti shima jo. Muji luji, choji waji, mufu nufu desu bu shili juanya. Nani hani, shigu ni, domu ni, vitsu latsu desu bu shili juan. Mutesu kwa hajuwa te bu shi juan. Lisu yiza niza, alzi nima bu nye, gachi chiza bi, pfa kwe ma de domu nye, jiche nye ka nye mi ma de domu nye, adi gachi nasa lu mungi ma de zi zi ngulu nye nga. Aji mo gwa gwa ki ma nye, ivu ali, lisu pase ne gwa ki nye gwa nye wa, wa ki ti shi nga si, ani wa ki nwa li ta, e di ti shi ta, Tsuzu tsume keita ji, eitsi yu inha yu wata ji, busa keisa ma mungwa gwa kinga. Waki mungwa dima nye, yiza niza, atzi nima teniti seza huleko, sewa titiza zakanika mungje ginyama temukwa. Ketanya Za sema nye bubu za tanga. Iwa nye sa jeje ni chichi za tilibu nye nga. Gwa vivi mu lisu mu. Je chichi lo lisu lo. Lisu mu kwa kachi wo. Lisu lo kwa nasa wo. Ye chimu kwa pie chichi. Tolu ka kwa nyesu to. Ye chimu kwa